mo tana la mo pati bi o mo tana la mo pati bi emi atawon lolufe wa tana la iku o ni pa wa atana la pati bi won ni ninu odu fa kan ti won pe ni odi meji won ni ideni jigi ideni ngiji ni tana la oji ni jiji ni tana la kale adia fun osa lo sere magbo nijo ti babo tana la latepe olowo o tana la o pati bi ijo ni jo ayo ni yo ni babalawo ba yin fa ni fa na yin ledu oba olorun lo nkorin lo npe mo tana la mo pati bi o mo tana la mo pati bi awa tana la iku ni pa wa tana la pati bi lagbare ledumare ba se tana la lose yi loni iku ni pa wa ari ola ari aje ari on rere gbese lode aye ta wa yi inu odi meji na ni won ti ki orin yen bonu orin ti mo fi wole laaro yi ile na mo fi wa nki wa wi pe ojumo re ojumo ayo ojumo gbega ojumo alafia ojumo dunnu fun emi ati laaro yi e kaaro ni gbogbo bikibi 13 lanfani lati ma gbo otun inu we royin ti ile ise Jordan 105.5 fm oni lojo aje ojo kokonla ninu osu karun odun 2026 akiwa wipe tuko amojuba wa fun ti ooro toni lagbare ledumare a ni fele ise asemo ati ko awon iroyan de biba gege bi ise wa looro toni to wi pe ba se ma nse lose ose ohun na niyan edire to fi je wi pe atun ti ko awon iroyin to jade fun wa laaro toni ati ko won de Peter Olaniyi lo wa pelu mi laaro yi Razak Adejare na fi wa lorun le nse ni nlo ni nbo be ni ni te message pe eyin oke ejo lo sile die si oda baun be awon oga loga gbogbo wa na lati wa ni enu ise wa laaro yi onikalukun be l'office won ti won se ohun to to ato ohun to ye mo de mo pe eyin ololufe wa na nle eyin na ti wa lenu ise yin onimoto e se pele olokada e se jeje onimaruwa e so pele loju popo lagbara olohun wo ni gbogbo wa nwa a ni payan a si ni rogun akoba iya loja iya laje gbogbo yin la ki baba laje baba loja gbogbo yin la ki o gbogbo yin ten kiri loju popo na e ma wo eyin ke ma wo waju aje la pa a ni payan a si ni daran eyan olopa e se jeje o eyin soja wa omo ogun ilede Nigeria tori omi ni tori afefe ni ti le nle ni eja se pele pele agbara olohun ani ni lojo ti ebi npona eri oluwa gbe mi leke adebayo loruko temi mc rawo yin na ni o agbalagba omode ti npe egbe baba loko won lo ndo ndo ni ni ma npo loru enu gege bi mo se ri iroyin laaro e ninu iwe iroyin Daily Post nipa oro awon ile ise ibara eni soro lo ile de wa Nigeria aventi o ba lo ero ibara eni soro nikan ni o so pe oju opo awon ero ibara eni soro wa jake jado orile de yi o da en ti o ba lo fone sugbon iroyin gbe oro won ko ma da gba pe boye eyan ni so sugbon inu we iroyin lo ti jade bo si se jade o kan mi mo de mo po kẹyin na nle won ni ijọba apapo orilede Nigeria ti kilo fun awon ile ise eleto ikansira eni latari pe araalu n gbadun owo eleyi ti won san ijọba apapo paro wa yi nitori oju opo ikansira eni ti ki ye se sege sege to je wi pe sise re sege sege ni muse muse re o duro daada to be to si je wi pe ibara eni soro ki si gunrege nipa awon agbegbe kan ni orilede Nigeria
Minister fun eto ibareni soro ati ikansira eni yen bosun ti jani awon ni won kilo ohun lana tin sojo aiku ninu atejade kan nibi ti tijani ti so pe ijoba ti se awon atunse to lami laka leka ibareni soro oni awon ile ise to nfi nsowo ni orilede Nigeria loku si lowo latari pe awon ni bara n gbadun owo ti won san lati kan si yara won gege bo se wi ojuse awon ile ise ikan si ra eni bi awon ile ise ti ero kini sim ti won je yellow be awon ti red awon ti green ati awon kan ti won pe ni titu ni won ni oro na ku si lowo lati gbe gbogbo igbese to ye ti won yo fi koju ipenija ti awon orilede Nigeria yo fi si ti awon orilede Nigeria yo si fi ma gbadun ohun ti won sanwo fun ti ko ni si wahala kankan loju opo ibare ni soro won gege bi minister na se tesi waju pe ijoba Tinubu ipe won ti ba awon eka yi se pade tele iyan awon won ti ba won ni idojuko pade lekan yi tele nitori aina owo si awon eka to ye bi ibareni soro ohun ni o nfa rogbodiyan ati papa juro nigba na ti awon onile ise ikan sira eni ko fi le pese ohun ti ara ilu nfe lare o fi wa so wi pe ipade minister ti o nsoro yi na lo tesi waju pe ijoba are Bola Ahmed Tinubu won awon na ti ba idojuko ele ti awon ara ilu na ba pade won ti ba pade yin ni pe bo se kan ara ede na lo kan ara wo bi oju opo ero aye lu jara o se daada papa julo fun ibare ni soro won ni ele gan lo fa to fi je pe are fi kan si awon minister ti won wa ni eka ti ibare ni soro pe e wa nkan sese kini yo bo se nkan awon mo pe to fi le kan won bayi yo ti kan awon ara ilu daada be won gbudo pese ohun ti ara ilu nfe lati segun isoro na ti jani so pe ijoba won wa iranlowo de odo bank agbaye won si gbe eto kan kale ita mo si project bridge jade lati mu oju opo gboro gege bi won se salaye won tun ni eto mi to tun salaye pe ijoba yo se ni ipese afikun opo nipase awon ajo NUCAP yen NUCAP oni eyi yo bere ise ki odun 2026 ki o to pare nigba to nso afojusun ijoba lori eto ikansara eni bosun ti jani so pe ki ara lo ni anfani si oju opo to jagere be to yara kankan ati awon internet ti ko mu wahala dani rara na ni pe gbogbo ki gbogbo sa le rorun fa awon orilede Nigeria ni o wa loju iwe iroyin Daily Post laaro yi latari bi minister fun eto ikansira eni bo se n ba awon ile ise ile ti won sakoso bibare ni soro lori ero ibare ni soro o wa nbe laaro to ni ipinle Eko oni ile lati keso rode bi ilu Obadun bi ododun bi kinikan ni ilu nri awon mi le ma jeun lowo ton gbo wa ba gbọ́n ni ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti kéde pé bíríjì tó wà l'Èkó yóò wà ní títì pa yóò sì bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ kejìlá èyí tí í ṣe ọ̀la oṣù karùn-ún ọdún 2026 yìí wọ́n ní bíríjì Èkó yóò wà ní títì pa bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ kejìlá oṣù karùn-ún ọdún 2026 ìdí tí títì pa náà bí yóò ṣe wáyé ni fún àtúnṣe ààbò àti ìwádìí gẹ́gẹ́ bí komisanna fún ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó Olúwaṣẹ́un Òsiyẹmí ló sọ èyí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde kan lọ́jọ́ Àìkú gẹ́gẹ́ bí ó ṣe tẹ̀síwájú ó ní Èkó bíríjì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn afárá tó sọ erékùsù Èkó ìyẹn Lagos Island mọ́ àwọn agbègbè mìíràn tí wọ́n jẹ́ ọ̀gbẹlẹ̀ pẹ̀lú afárá Qatar ìyẹn Qatar Bridge àti èyí tí a mọ̀ sí Third Mainland Bridge ránjẹ́ bo pè mí lólè gẹ́gẹ́ bí òsì ẹmí ṣe ṣàlàyé
o ni awon apa ibi to awon apa ibi kan wa ni titi palara afare eko na ni ona laarin apogbon ati ijora olopa commissioner igbokegbodo oko na so pe awon apa ibi ti to wo ere to wo to wo jare ni erekusu eko yo wa ni sisi fun okay ma binu won ni awon apa ibi kan to wo erekusu eko yen mainland yo wa ni sisi fun awon loko to wo awon erekusu ona bayo erekusu eko yo wa ni sisi fun awon loko a o si pese awon agbofiro to to pelu awon eso alabo sawon ona mi ti awon loko le gba ki lilo bibo oko le jagere ele na ni won salaye nu wero yin daily post laaro yi latari titi eco bridge ele ti won ni won yo ti sugbon won ti ni ibi ti won si sile fun awon loko ele ti won lanfani lati ma gba won tun fi kun latari ona aarin apogbon si ijora olopa ti oro gangan kan ka won awako ma gba afarelese afareleketa itamo si third mainland bridge wo ibi ti won ba nlo won ni ko ma gba be wo ibi ti won ba nlo gege be na ni won tesi waju ninu wero yin pe ta o ba gbagbe saju ni ijoba apapo orilede nigeria ti pe fun titi pa eco bridge lati bere afara kata tuntun bakan na ni minister fun ise ode iyen David Umai ti so saju ni bi eto kan ni ilu Eko pe ayewo kikun kan o ayewo kikun o kan abe omi ti fi han wi pe awon alebu kan ti wa lara awon afara eleyi to je gbogi leko iyan ni wi pe ohun to le fa ewu ni ori afara ohun won ni alebu kan o ti jeyo labe omi ele gangan do fa Umai so pe lati odun 2013 ni ayewo ti fi han pelu ayewo tuntun eleyi to tun waye laipe pe awon nkan kan eleyi to ran afara kata ati third mainland bridge lowo la labenu ti apa sibi ti won salaye yen oni won so gege be ni won wa tesi waju pe ijoba Eko won so gbedeke igba eleyi ti afara Eko bridge yo fi wa ni titi pa sugbon bayi won ti salaye wi pe orla ti n se ojo isegun gangan ni Eco Bridge ni Marina Broad Street Tafabale wa yo wa titi pa o Eco Bridge yo wa titi pa won si ti so awon bi ti a lanfani lati ma gba ki awa ta nlo si awon apa bi kan ka le ri be gba o wa ninu iwe iroyin na loro toni

0: foundation fun owo na lo ko bi ko in school so mo fa fi igba ko ni le to bo ibalu gboda da ngba to ma de school de english le ba pade ko le jo mo pele ko e sugbon mo to bo fo english ko ni le to de school de english na lo pa o ma jo mo pele ko e se go mi sa so o di pe lo di o di pe foundation ton le omo yen ni le
1: e se ohun ti iya so na ni to ba pe gbo ohun ti mama yan so dada o kan dun mi pe asiko tin ko wa ni papa mora a fi be rojo to po ohun ti iya yan so na ni wi pe ede eko ile lo ti kokko bere oni nile iwe to ba ti je ile yoruba ta wa nbi oni a ni kon ma se ede bo sugbon e kokko fi yoruba ede ti won gbo nile e kokko fi ko won ah asiko ti ko wa papa mora mi le gba ipe kankan mo dun mi sugbon ile ma pe mi sori 0912411951609124119516 0912411951516 laarin iseju die atun le jo foro jo mi to roro nipa ohun te ba mo lati so si sugbon olorun ba mi yo mo ko wa mo se lagbare ledumare lola lase edumare lori oro eto abo ohun na la jo ma menu ba ibi ti eto abo to tu de duro awon ti iroyin ba so npa ati awon research ta wa na ba se adupe lowo peter olaniyi be adupe lowo ga agba patapata ti le ise wa nbi jordan 105.5 fm lanre ese o god bless you yen olanre waju johnson god bless you sir titi di ola ta tu pade lori otunun were sugbon laago kan loni e pade mi lori eto bo se nlo eje ki ma ki omolara idris omo special oni gangan lojo bi e sugbon ma ki special gege bi oruko re lori bo se nlo laago kan lagbara olorun ba mi edumare yawo mi lori afefe nu titi di osan ko laago kan mo ni eri oluwa gbe mi leko made bayo lo ko temi james rawo re o agbaragba omode tin pe be baba e lo ko mo yola aro olorun ba mi science e karo ni asan wa ara jejan

0: ja gbọ MC Rawo e ma gbọ eto e lori ikanni yi e ma yi ku nbe e file si
1: be mi ti de aye ewa ba mi jo ye e sa ti ri century no lo soro emi omo yin to tona ni e ma gbọ eto MC Rawo akeweje gbogbo so soro ri radio don't touch it e ma gbọ
2: ni ko se lere ehoro ko so lokiti jimere ko se da to le bejawe laarin agba mi to ba je ti ka pede lori radio MC Irawo akeweje ori radio e ma gbọ

Yeah, okay, I mean, I'm a mock baby, Miss Emily Bellen Benilla Godo Tipita, me, Lori Lori, ne, the consul. Ben, lay it one lay on me, then Philip, Kai Kai Kai, or not MC, or to bow your sewer lost son, eh? Or no, I ran a Ben, a giant, your long. Oh, no, I'm a duper for a long time. Opolopo isele lo ti sele lenu aro yi opolopo iji lo ti ja opolopo ategun lo ti fe opolopo nkan lo ti sele ṣugbọn Ọlọrun ba mi ti o je ki bi o sele seyin lọlọ ti awa yi bi nkan bi iseju merin seyin loju opo Twitter yin te ba wa loju X nbe e ri ti isele kan sele e to je wi pe o ti sele nso n to sele fun yin mo nbo gugu ona ti mo o ti mo n bi ojo ati so ni pe bi nkan bi wakati merin seyin o je sokoto ba mu kamọ ba mu sokoto ki sokoto sa ti de iwaju en to need sokoto ni iseju merin eh wakati merin seyin o je o ni sele o n sele te ba lo soju opo X iyen ta mo si oju opo abeyefo Twitter tele ri won fi si ibe iyan kan lo post e sibe isele ohun gbona feli o se se ko je pe to ba fi ma daro lagan iroyin o gbe kini sele ohun driver ti n boga re sise ohun boyo na mo wi pe oga o gbewo kan sinu moto o wa o pe owo ipo o ya dollar ni o ya naira ni o ti se n to mo sugbon o mo po owo nla kan be ninu oko to won atoga re je wa nu oko lo ba bo le nu oko o si lock oga mo nu moto o park e saarin titi ohun si bo le nu oko o si lock gbogbo lekun oga o le bo le trailer re nbo trailer si run oga yegege o de gbowo sa lo o lo ri mo le sugbon wo ti ba sa o Hey, eyan se gbara le lasiko ta wa isa ṣugbọn be na eyan tun gburo gbara le eyan ṣugbọn ṣora gbara le eyan ṣo ni barin ṣo ni bare kawe ni barin itori ile aye le oga un to ba mo wi pe iku ti o pa un lohun gba gege bi en ti o ma wa ko un pe en ti o pada run un lo orun alakeji orun are mabo un lohun gba bi driver ti o ma wa se yo gba o sele lowo lowo bye o park oga re si eni oju popo laarin titi ti trailer nbo o de lucky oko trailer tin si sare bo si te oko ohun mole ohun si ti gbowo o ti lo ri mole sugbawo ba o e ba nbe o alex

Dele Abiodun lele King Sunny Ade baba agbalagba Ekin Mogun ni a fi wole sori eto losan yi ti won pe ni Merciful God nibi ti won ti n ba wa yin Olorun ti won ti je ka mo riri oba deda seda Dele Abiodun Adawa Super on lele tan gbo yi ti won pe ni je ka jojo lori eto bo se n lo losan toni mo ni iwa ni itiju o na je ohun akoba fun gbogbo wa lode aye eje wa gbe wa si eka awa omo niyan o gege ba se nse laarin ara wa papa julo ni ti ise ni sise opolopo omo eko se lo je wipe won fe ni suru awon ohun itiju ni o keda ma ni suru ohun to je ko e ko ma ti wa loju ni sugbon nigba to ga ba bo omo se wi ti obi e ma so pe ko ga ma bo omo se wi se ro bi yen fe aseyori fun ro mo be I need to jun ti won ba need to ju won ni gberu igbese be gbogbo eyan lo fe gba ominira gbogbo eyan patapata lo fe ni ominira omode o fe ki agbalagba o pase fun agbalagba na o si fe teriba lawon aye kan mo eyi si je ohun ifaseyin julo lawujo wa loni I ni suru I need to ju I farabale lati gba ominira oro orilede nigeria gan to eko se igba ta gba ominira orilede nigeria yen 1960 sasiko to e ka gba lagba do ilu gangan ni o loju awon kan wa no to asiko ka gba tori awon to wa laye ngba yen ohun to mu won ton fi gba ominira o sese ko je wipe boya ise ti awon oyinbo alawo funfun ti won se awa nigeria lo je ki won peropo ki won bere fun ominira sugbon ko si omo to ba ma doga ti o ni ni idojuko ise to ba nko wa ni opolopo idojuko a fe su e wa fe pada seyin ko ni fe won se mo sugbon pelu ifarada to ba ni itiju ola ni peter god bless you to ba ni itiju to ba ni ifarada to farabale ko je pe asiko lati gba ominira gbogbo to o ye ko mo o ti mo to ba gba ominira wa ri wipe koni si konko kokan ninu irin ajo aye e in gangan ni mo ni ki ba wa so losan yi I need to ju ati pe gbogbo eyan lo fe tete gbominira eyi si je ohun ifaseyin ohun to nse okun fa ifaseyin fun wa ju lawujo omo fe tete kuro labi awon obi e to bi ba so fomo wipe nigba yen won ma tun to sile fa wa ni ito ti mo tule yo gbudo gbe a man sare bi o le ti won le ni to ba ran wa nse asaire fi o tu sare o tu dedede gan won tu si seru ba e gbogbo nkan ti won se fun wa yen lati je ka gbon ni awo mo sugbon igba ta igba de la to mo wipe awon iya awon nkan ti won se fun wa ta wa ka bi iya ngba yen ase ore ni be na lo wa ninu ise kiko be na lo wa ninu gbogbo nteda ba gbianju lati fe mo nipa re to ba wa kose soro soro o le ma ti ni oro to ma so lawujo ka ma ni o funny lo soro lori radio wa sunma won ton tin se o ni ofin ati ilana o de ni awon guidelines awon ti wa fi kinra re legbe ti o ni je ko si so ti o ni je ko siwe lori ategun sugba asiko to ba wa nko o se se ko jodo omode lo ti lo ko o je se ko je odo egbe re lo ti lo ko o se se ko je pe odo eni ti oju e lona lo ti lo ko sugbon gbudo se kini tori pe oga loga ma ma je ni ti on ni ohun ti baba fi jomo lo ki se kekere ko si ni buru fun baba ko lo dowo omo ohun lode orun sugbon opolopo o fe ni suru mo itiju kokan o si fun opolopo wa tomode ba ri omo to nko se to ba ro ga re to ngberu bo ati lo gberu lowo ga e koni le gba a ma ni je ba ti debi tan oden to ti lo ko imo opolo ori e nkan to hun mo ni wo na fe gba latodo e ki wo na le fi di omi nira the way we appreciate people that train us oku die ka to eyin nu e ma bi ra yin pe ah se mo se daada so ga mi sha
ọ̀gá rẹ̀ ṣe dáadáa o kò ṣe dáadáa o ọ̀gá lọ̀gá ṣùgbọ́n kiní iná ń fà wá sẹ́yìn ẹ ronú jinlẹ̀ sí dáadáa ẹ jẹ́ ń jó délé abẹ́ ọdún yẹn.

0: won lominira te se pe eyin gangan le fi aye le te fun won ni yanda pe kan ma da lo o ti da sise eru wi pe awon ise kan wa ti awon ise owo kan wa to je wi pe won ni awon egbe won won ni ofin omo ti o ba ti se freedom iyen to gba yanda lodo ga ti o se po ga e finu fedo fiele awon ise owo kan wa be o to je pe won ni gba o laaye ko da shobule debi pe wa fi ise yen sise ki se on ti o da o ofin ati lana ise owo yen ni awon ise owo kan wa be odo ta ni wo ti kose iru awon mo be ton gba yanda fun ra won na man kuro leko lo si saloon lo si hairdresser lo si fashion designer si badan si ondo si akure si jebu sabekuta se mo paro ni e je ngba pe oga meji ke fi ki oro ti mo nso yi leyin oga meji si meta ko to di pa wa lo abala eto kan lori eto yi 090-6000-3352 090-6000-3352 tabi 070-5169-7912 hello eti wa loju opo e ka so e ka san sa e ba n gbe ohun soke yes sir o ko yan ati bi ta tin pe
1: luhu lo soro
0: ori owo lati bo
1: ataja
0: lati aja oga ise ni sir oran ti mo so yi bo lo se ri lodo yin mi gbọ yin dada iru se wo lori owo nse ah ojo opo baba wa ori owo ton pe lati aja ojo opo yen o jagere 090-6000-3352 ona ni kin gba ipe oga ase ti e ti niru awon mo se be ri ti won gba yanda lai se pe ase yin o ki leyin hello
1: Hello.
0: Eka san sa.
1: Eka san o.
0: Yes sir. O ko yin ati bi te tin pe.
1: Enu si don so lataja yegan.
0: Enu o se.
1: Be ni lataja yegan.
0: Ajaye. Okay, okay.
1: Lataja. Be ni sa. O to lo te so baba. Oga fe le mi na. O la bi mere si pe won agba aye, won adura won agba ya ka ku ni rada rada kan se. Won fe farabale ara. Seba kan si seka kiri. Si a ma ni minaja yegba bricklayer ni mo n se.
0: Bricklayer ni.
1: Ọmọ bi 24 na ti gba ilẹ. Bẹẹni ọmọ bi 24 na ti gba ilẹ lọdọ. Àwọn mẹrin tó kú sí kan gba. A kà sá lọ. A fẹ dúró ara kan si seki àdúgbò ni. Káà dẹ̀ máa fẹ́. Bọ̀ àwọn èèyàn lọ ká mú wọn. Ẹ mà àwọn iṣẹ́ ọ̀fẹ́ rẹ ń wá bí kan kà si fẹ́ díẹ̀ kan gba chínjì díẹ̀ lọ wọn. A kà si dáadáa kiri ni. So àfi kọ́ náà sànù wọn fẹ́ bí àràrà tọ̀. Ìgbà táwọn kọ́ tẹ̀ wọn bí wá dá. Tọ́jú ara bá tutọ́ lẹ́ báyìí pé. 20 minutes ọgbọ́dọ̀ lè kó dé láti ibi tó mọ bí wa ra máa sáré lọ máa sáré bọ̀
0: ni. Máa sáré lọ dáadé dé ni.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
2: Hey, follow us on social media. Follow us on social media. Facebook, Jordan105.5FM. Twitter, Jordan105FM. Instagram.
1: So, kọ́nà ọ̀sẹ̀ àdúgbò ọlọ́run fún àṣẹ.
0: Àmì o, àṣẹ ń gan sàgọ́ bi. Ní àtọ̀n ta. Ẹ bá yí rédíò yín yẹn lọlẹ̀, orúkọ yín àti bíta ti ń pè mí. Ọ, wọ́n ti lọ. Hello. Ẹ ká sọ ẹ ti wà lójú òpó. Kí ló ń ṣojú làwa lọ́sàn án? Àbí pè ló ń já pè ní. Èèyàn mi ti wà ń bẹ̀. Hello.
1: Hello.
0: Ẹ ká sọ sà.
1: Ẹ ká sọ ẹ̀dẹ̀ pé ètò.
0: Yes, sir.
1: Orúkọ mi ni Ìjẹ̀bú láti mọ́ṣáláṣí àná pàjá.
0: Ìjẹ̀bú.
1: Ẹ̀rọ.
0: Ẹ̀rọ.
1: Ẹ̀rọ ẹ̀ pé ètò.
0: Yẹ́sà.
1: Òwúrọ̀ ẹ̀ náà ń ṣẹlẹ̀ sáà náà lọ́wọ́ bàbá ṣe bá ẹ sọ̀rọ̀ yìí o.
0: Ṣọ́gà ṣẹ́ ni.
1: Ọ̀gá ṣẹ́ mi ni.
0: Iṣẹ́ wo sà?
1: Mẹkáníìkì ni.
0: Wow.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Àwọn ọmọ yín, àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan tó kọ́ṣẹ́ lọ́bẹ̀ yín wọn gbà yọ̀ǹda lẹ́nu yín.
1: Kódà, nípa ká tẹ̀ bá máa bá ọmọ wí. ko bi ma
0: so pe oga o le bomo wi
1: be ni ko ma ko se bo ti ko ja na eyan to ko ma ko se lowo eyan bi pe owo to ma bu abudo egbon ni temi
0: okay
1: abi egbon ki yawo temi
0: okay
1: abudo abudo la mu wa pe ko ko se te ko ba ti le ba ri pe ori ya eburu ni ori ko buru ni sori e daru ni ha o se ni aga lo le so be fo mo se pe won gbe fun ya ni to ba dele aso fanti ati na se ka ti ba wi pe en ko se lo wa a ki leyin wo so awon to mo nipa ise owo ka mo nipa kankan wa support wa gba pe ba lo se ma bo mo ko to ba ti n bu oka ya
0: Ah, ya wo yin o nu la ro o nu e o ro la no je
1: ano at the end of the day ka ma ba egun o mu kuro o mu lo bo mi the controller o ti daga mo wa lowo o lo ga wa lo mo se sugar be ro ba ye tu joga na ta so gbo agbagbe o ngbo do wa ni only add as I go come out of question number me. To wash or roof up there. Shoulder. Which will get away? And it's on condition with them on condition and after we pay. Can't my mother go me. He just will let her. And I don't put a move on commanders or we pay. It did every mama a fool of a mother for the other one on family to talk to you. On family to get the Mokuro. I get bad at it to answer. Ko lo ye ko to ba fi ogba agba
0: e seun o ti baba wa ijebu ngbiyanjo ati so ni wi pe ana won o bi aburo yawo won nko se lowo won bi ka won ma so awon oro ko ba ku gbe ko de si be lo to o ma waye sugbon awon ebi yawo won wo ni wo pe ana re ni ana to fe ko opolo lodo mi to ba wu wa ti o da n ba we sese wa nbe ni idinu ti mo fi so pe awon ise owo kan wa to fin de to ye pe to mo se kan ba ku lo do ga ibomi won ni gba o igbo tebe ko se yen won ni gba o hello e ka san oruko yan bi da tin pe
1: ori hello solo
0: e ba gbohun soke agbo yin dada gbogbo nigeria o gbo yin
1: mr dadawa
0: lati bo
1: lati eko
0: Okobo.
1: Okoba.
0: Okoba, okay, sir. I'm going.
1: Wow.
0: Fun gba die ni
1: phone na won ma so ba ti mo je je ba wa lo na o ti ja wu
0: esun koko fun gba die ni tori anfani ti e ni tori owo ti orilede nigeria nlo yi e ma je nto yin to fi mu ile ise jordan fm ta ni afojusun fun ni se owo awon ga wa gbogbo ona ti ise owo to fi gberu soke ni gbogbo nkan ti won se en to ba didi so pe mo se tan lati ko lagbaja ni nkan bayi nkan ti mo mo wa gba lara mi ki won na le fi dominira o ba farabalẹ ko iyen ko ma je fun eyan omo logbon en to ba fe ojo waju to da fun ra re toro ni lari ko sen to mo la be ka wo ga na ka ma se pelepele pelu won ele ni ma fi kuro ni abala yi ta fi lo si abala owe le sin oro fun tosan to ni lori eto we eto yin bo se nlo ni kan ni jordan 105.5 fm pelu eri oluwagbemileke adebayo mc rawo yin re o agbalagba omode tin pegbe baba e loko eku kale

Hallelujah o mo ki gbogbo en to n gbo mi lale yi ileri olorun yo se anu olorun yo se mo je mu oluwa yo fo ninu aye re okan re o bale ninu re o dedun mo je mu olorun ko ni je ki otari omu o se adua lawai all true from now to Friday mo fe ko ma join me ni time adua so ma bere adua ma fun ni adua bi merin prayer point ade ma gba ta ba tin gba tan a tun ma lo si inu studio lati lo gbadua sa mama a ise kan ta n ba bo lati bi ose bi merin marun ati pari e yen ni tan pe ni ame the mystery about mark pe ki orun ko mu ame aye ko olorun ran lowo ko si le kan ran lowo fun o aye o de ni mu o inu ori o dun oya aya bele obere eja wo nu adua adua kokore to ba n gbo mi be ni ami ajogunba to so iya mi to so iya mi sinu lala to le mi no wonu lala oluwa le jade inu oluwa ko sidan oya adua be ami ajogunba to ni ma fi ogun jo ya mi ami ajogunba to ni ma fo ogun jo baba mi inu oluwa sidan jesu oluwa wa ami e gbadua keji ami to korira iranlowo tin be lara ami to korira lowo ti o fe ki ri iranlowo ami ti o fe ki dide jade jesu oluwa wa mama bi ami ba nbe la awon kan wa won la mi la ka won ni igbiyanju ko si ise ti won le

0: Hallelujah. Mo so ni oruko Jesu. Ogun to lohun fe ran owo gbo. Ogun to lohun fe ran o lo sagiju. Ogun to lohun fe da opada sori sun lo toro. Ni oruko Jesu. Ogun na juna dan. Ilu kan be ti an lu ninu ile baba re. Won lu ilu yen lati da opada seyin. Won lu ilu yen lati da rin ajo re duro. Ilu ti won pe ni ilu agidi gbo ilu awon aje. Ilu ti won lu pe to ba tin gbo ninu eti re pe ki aye re mo daru. Ni oruko Jesu ati ilu ati eni to lu ina oluwa ko gbe won je ta ni mo ngbadua fun ni wakati yi eni to nfi ohun opipe re pe o o nfi olugbohun pe o o nfi afose pe o o nfi gbetugbetu pe o o nfi katoka to pe o ko pe o fi isere sugbon pe o pe ko pada seyin ibo lo wa lowo lowo ni oruko Jesu oluwa ko ta lo faku eni keni to duro bi alagbara eni to duro bi akikanju eni to duro bi omiran to mu adada ni ati oko to ni ko pada sori sun ko wa mo seru ko wa mo jiya pe to ba jiya ko dewe ya kan so pe baba un ko lo bi un iru e da eniyan be ni oruko Jesu ofa ku ba eni to nleri mo ninu agbara okukun eni to nleri mo ninu agbara ati emi aje eni to nleri mo ninu mo jemu odi re mo so tase tase ibo lo wa ofa ku ba ba ori ka ri ba saida eli ma ira baka gbogbo ahun to dide si o ni idajo oluwa ko da won lebi ahan olufisun ahan adani pada seyin ahan adani ajo eniru ahan apani lara ahan adani duro ani awon ahan ti dide si aye re ni idajo bo se ngbo mi ni wakati ni oruko Jesu oluwa ko da won lebi lati akoko yi lo irinse okokun ti won nlo sinu aye re to ngba ogojo oru wole si o lara to rin omo le to se nka gbogbo iri ati aseyori ku lara re ni oruko Jesu ina jo irinse na run enikan gbo mi bayi orinrin ma rin o won ma lu emi orinrin yen lati gba nkan lara re ni gbogbo eni to nlo emi orinrin to fi rin o to ngbare lara re to ngba aseyori to ngba aluyo to ngba iranlowo loruko Jesu ofa ku ba o gbo mi loni atu osile ninu ide atu osile ninu igbekun atu osile loku eru Jesu oluwa wa amen awon ise kan be ti olorun ma ran mi bi woli sugbon ti ma fi ami si oluwa so fun mi wi pe ose je ose ti awon abiamo yo gba mo jemu to sayeye eyin melo le fe si ayeye laye e mo tan pe ni eye awon kan gbagbo pe igbeyawo nikan teyan ba ti se fomo o ti se nkan eye niyan no eye koja igbeyawo ti omo re ba se rere ti omo re ba kole ti o ba fi omo re si ipo nla omo re le di gomina o le di minister o le di nla ko so aye to omo re o le wa eye kan niyan
1: but el sabar get all funky today
0: eye to daju na ni ko mo loko loju eyan ko mo se igbeyawo loju eyan ko loju eyan oluwa ri wi pe iranse mi so fun awon okunrin kan mu filawa lojo tonze so fun awon obirin kan lo ra gele titan gele to o ti iweri ma mu bonu adua sugbon lati ale ola lo wa ma fi gbadua bo ba ti ra gele re pe oluwa o tu akoko e fun mi ni ojo ayeye ago mejo aro si ago mejila ni ojo tonze gele eyin obirin fila eyin okunrin e wa gba ojo ayeye won ta fe fi gbadua loni a fe fi ewu bu ewu iku ewu aisan ewu ibanuje se mo pe bi a se gbadua fun ayeye be na ni awon emi buruku kan ati awon mo jemu odi kan na mo dundu o pe awon fi ewu awon omo yen omo mi to jade university o de tu akoko to ye ko saseyori awon emi kan de duro ni korita seyori e won so omo mi da labu ara won da omo mi duro won de omo mi mole eyin obi eyin mama te n gbadua fun ojo ayeye yala ninu aye yin yala ninu aye awon omo yin nje mo wi pe akoko yi ki se akoko te gbodo fi adua sere tori pe ewu n koja lo ewu rin ta sugbe ewu ogbodo wu awon omo re be ni ko gbodo wu iwo na isele ibi kankan tabi jamba tabi iku tabi aisan ko gbodo wonu ile re bi enikeni ba diru ibi sile o gbodo fori ara egbe oluwa ni iranse mi gbadua fun awon eyan lose yi lori ewu kaye mo fe wu won aye o gbodo pa o loko aye o gbodo pa o lomo aye o gbodo gbemi re aye o gbodo pa yawo re iran odi kankan ala odi kankan aso tele odi kankan ko gbodo se lori re bi an ba damo jemu ibi lori aye re eni to damo jemu yen ko fori ara egbe bi an ba rin ajo ibi lori aye re eni to rin ajo yen ko fe mi edi eja gbon ti sam 91 fast round sisale eja gbon to so yes
2: eni ti o joko nibi ikoko ga ogo
0: eni to joko nibi ikoko ga ogo
2: ni o ma gbe e bi ojiji olodumare
0: mi o gbe abi ojiji olodumare
2: mi o wi ni ti olorun pe
0: mi o wi ti olorun pe
2: won ni abu ati odi
0: iwo ni abu ati odi
2: olorun mi
0: olorun
2: mi ti emi gbekele
0: eni ti emi gbekele
2: ni toto
0: ni toto
2: n gba ninu ikeko
0: awon pe iwo gba mi ninu ikeko awon pe ye pe
2: ati ninu ajakale arun buburu
0: ati ninu ajakale arun buburu
2: yo fi yere bo
0: yo fi yapa re bo
2: abe yapa re
0: abe yapa re
2: o si gbekele
0: iwo gbekele
2: otito re ni yo si asa ati apata
0: ati apata wa
2: wo ki yo beru
0: o ni beru
2: nitori eru oru
0: nitori eru oru
2: tabi fofa
0: tabi fofa
2: so fo ni osan
0: so fo ni osan
2: tabi fo ajakale arun
0: tabi fo ajakale arun
2: so ni kiri ni oko
0: so ni kiri ni oko
2: tabi fo iparun
0: tabi fo iparun
2: tinu ni ni osan
0: tinu ni osan gangan
2: egberun yo subu ni egbe re
0: subu ni egbe re
2: ati egbarun
0: ati egbarun
2: ni apa otun re
0: ni apa otun re
2: so ki yo sumo do re
0: ha ewu oni wo o ni won pa omo ninu eru oru ati ninu ofa to nfo ni osan gangan oru ni eru wa osan gangan ni ofa mo rin aye oni ta olofa oluwa ni ka gbadura tako ewu lose yi bi ati nbere fun ayeye atomo fe wu bu iwo na wa gbadura olorun yi ewu ikuku o ninu ile mi lori awon omo mi lori oko lori aya ewu iku isele ibi ijamba moto oluwa yi dam e ma gbadura mo fi ogun accident bu lori awon omo mi loruko jesu mo fi ogun accident bu lori oko mi loruko jesu mo fi ogun accident bu lori iyawo mi loruko jesu gbogbo bi ti iji bi ti nbo gbogbo bi ti iji to le pa mi lekun ti nbo gbogbo bi ti iji to le ba mi ninu je ti nbo loruko jesu oluwa gbesele oluwa gbesele oluwa gbesele oluwa gbesele oluwa gbesele e ma gbadura gbogbo isele banuje apani lekun gbogbo isele banuje ti mo mu kan bo bata ofo senu ona leyan ti ota ti pinu fun mi loruko jesu oluwa gbesele oluwa gbesele oluwa gbesele oluwa gbesele oluwa gbesele e pe oruko jesu lekan ewu iku ati aisan ninu ile mi oluwa yi danu ewu iku omo iku oko iku aya ewu ijamba moto ijamba ina loruko jesu oluwa yi danu oluwa yi danu oluwa yi danu angeli ewu to ti wonu ile mi to fe se mi nibi si awon omo mi nibi loruko jesu agbara re ko doku ah oluwa ni ke gbadura yi gbogbo emi basi je to ti dapo mo irin ajo mi nitori awon omo mi nitori oko nitori aya loruko jesu oya jona emi abani layo je emi apani lekun emi asoju ayo oju eye di ojo ibanuje moni lowo loruko jesu oya ma jona oya ma jona oya ma jona e ma gbadura oluwa yi bi danu lori mi lori omo oni buburu kan ki yo subulu mi be ni arun karun ki yo sunran ile mi gbogbo nta npe ni bi gbogbo nta npe ni ibanuje gbogbo nta npe ni ekun gbogbo nta npe ni ofo ninu ile mi oluwa yi danu iji ekun iji ibanuje iji ofo awon iji ti mo mu ki eyan pada mo wa orisa kiri awon iji ti mo da mu aye eyan ti mo gbowo lowo eyan loruko jesu iru iji be oluwa yi danu oluwa yi danu oluwa yi danu e ma gbadura loruko jesu ibode ki bode to ti wonu ile mi ejona ejona ejona eyin emi ibode ninu ile mi mo pase e ma jona ibode ku lori omo lori aya loruko jesu ejona ejona ejona e ke gbogbo eyan oluwa mo je ke wi ku ogun mi o ewu ina mo je ogun mi o ewu omi mo je ogun mi o ewu jamba moto mo je ogun mi o bi awon omo mi ba fo ninu afefe ba omo mi ba rin nle bi emi ran ba fo loke ibi o gbodo sele si mi aye o gbodo ta mi lofa jesu oluwa wa emi omo bi ti oro ide mi mo ye eyan to ngbo sugbon mo so tele loruko jesu ofa oni wonu ile re ni oruko jesu ofa oni wonu ile re ni oruko jesu ofa ibi ofa ibanuje ofa ekun ofa ofo loruko jesu oni wonu ile re iji bi kankan oni ja o ni oruko jesu isele jamba kankan oni sele si o ni oruko jesu ewu oni wo loruko jesu aye oni bo daro loruko jesu oni rogun accident loruko jesu oni fese ko loruko jesu isele ibanuje kankan ti won ti pinu e ninu okokun oni sele si o jesu oluwa wa amen gbogbo eyin obirin te ngbo mi e lo ra gele titun wa ni mo da oju ayeye loruko jesu ma sayeye eyin okunrin era fila titun mo ti da oju ayeye loruko jesu ma sayeye bo se mo gbadura niyan eyin orun eyo nda oju ayeye mi eyo nda oju eyi awon omo mi e gbe ese okokun ku lori aye awon omo mi je kan omo mi sayeye to ba di ni ojo thursday wa mu gele ati file mo bo ninu adura bi oluwa te pase fun mi a fi gbadura gbogbo isele bi isele kun ati ofo yo si dope ninu ile wa ni oruko jesu be se de church lojo thursday re o e locate abuni egba tabi fagba e gbe okada olaniyi last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa ni waju oluo e gbo dada olaniyi last bus stop te ba ti di abuni egba tabi fagba olaniyi last bus stop adetola road church baba David Soye to wa niwaju Olorun eyin Arogun State e le gba Madia Ijaye Power Line Maujosun Kola Alakuko e le gba be wole e gbe Okada Adetola Road Church baba David Soye to wa niwaju Olorun aye oni mu o loruko Jesu ofa oni ba o loruko Jesu owusuwusu aye oni bu o loju loruko Jesu iran odi alaudi asotele bi oni se lori e Jesu Oluwa wa gbo safe number e pelu Prophet Michael Adefisoye ma message mi lori WhatsApp ohun to fe ka gbadura le lori fun o bakan na pe mi sori number emi ni ma gbe enikan kan ko lo ma gbe number na ni eleyi 08034628479 08034628479 to gbo lekan si 08034628479 bo ti wu ki ewu opo to ni kota keji ta wo ninu odun yi ewu oni wo ijamba oni ja o emi re oni sofo emi omo re oni sofo emi oko re oni sofo emi iyawo re oni sofo iran odi oni se alaudi oni se loruko Jesu ariwo ekun ariwo ofo o dewo nu ile re o dewo lori omo o dewo lori aya loruko Jesu gbogbo eni ba wa hu nitori e oni yo jisi eni ba so gbajara tutu oni yo ti pase ni ipalara eni ba yi okuta oni yo ri ipalara ninu e loruko Jesu ibi oni sele si o ori re oni gbabode ofa oni ba o oni yawere omo ri oni yawere oruko Jesu kota keji lo nlo lonu odun yi ni gbogbo odun yi ni gbogbo irin ajo re oni ni ojo ekun lori omo Jesu Oluwa wa amen se iranse yi nilo iranlowo re ni akoko yi nitori awon itesiwaju to n ba ise iranse yi lowo bi Oluwa ba fi si olokan lati so sinu ise iranse yi tabi lati sanda mewa sibe o ma ri owo Olorun ninu aye re be ni ogo re yo yo o ne kabamo be ni aye re yo tesiwaju aka number wa leleyi te mo ba wa fi owo si gbogbo eyin te fe gbe owo Moses soke gbogbo eyin te fe partner pelu ise iranse yi yala losu lose tabi ni gbogbo akoko ti emi Olorun ba ti mi se o pe je ki n gbe owo Moses soke account number te mo fi si leleyi o 38 02 03 4072 38 02 03 4072 38 02 03 4072 Echo Bank, Christ Apostolic Church, anointing with fire prayer ministry. Echo Bank, Christ Apostolic Church, anointing with fire prayer ministry. Bi Olorun ti lu o pe ki ogo se iranse imo ku, aye re oni ku. Iran re oni ku, ofa oni ba o. Gbogbo eyin te n gbe owo Moses soke fun radio program, fun gbogbo awon eto lati mu ki se iranse itesiwaju. Aye yin o ni lole iye kiye ti Olorun lu o lowo lowo to send loni send lola send ni pari osu send ni gbogbo ojo in 1 billion fold Oluwa yo san pada fun o ni se lasan o amen
3: Oluwa ti fi kokoro aseyori le Joseph lowo nipa titumo ala be Oluwa yo fi kokoro aseyori lewo na lowo lati ja aja segun ninu ipade adura Sunday asotele meje ati Thursday asotele meje to ma waye ni CAC Anointing with Fire Prayer Ministry akori kokoro aseyori success key Oluwa ti ya awon Thursday won yi soto lati yonda kokoro aseyori ibukun re Thursday April 23 April 30 May 7 May 14 May 21 May 28 ati June 4 bakan na Sunday meje won yi Oluwa ya soto Sunday, April 19, April 26, May 3, May 10, May 17, May 24, ati May 31. Adura Thursday, meja sotele yo ma bere. Lago mejo wuro. Bakana adura Sunday, yo ma bere. Lago mejo wuro. Oluwa ti sheto kwa wwe reshe onlono ata wuloni emi. Tiyo madera kwa mwolu balejo. Baba adura wuli meke la divisoye. Faka shi adura ton shila kwenye. Ikadi adura ima waye. Ne Christ Apostolic Church, anointing with fire prayer ministry. Abraham Ezomo Street, off Adeo Road. Adetola bus stop, Lagos. Wulu balejo. Wuli meke la divisoye. Telephone 0803-462-8479 at 0802-203-5389 Ishika ile dafidi le miofile jikare Yosi shi, kosi aniti yoti, owo siti, kosi aniti yoshi

pe eni owo okoko ta n darapo mo mi ta e mo yi igbiyanju mi danu egbe lale yi iwo ni ko so be boluwa se ni ki ma so fun olokokan niyan eni owo airi eni owo ta eni owo okoko eni ise ibaje eyi ta e mo darapo mo igbiyanju mi ta e mo yi danu loni egbe.

Jeremiah wipe ewirin jona doje nyo isi alagbase ndanu nitori a o ti mu eniyan buburu ko laye ka e eniyan buburu to joko saye ka e ise ota to joko saye ka e ti o je ki gbeyanju e ko yo oruko baba tomo temi mimo ina so lara e lale yi bo ti wole losun owo ika laye ka e owo ota laye ka e eni to ni oko ye so pe eni omo ota ni o se yi agbara ti mu keyan sise keyan mo jere ota ni o se yi ise ota ye gangan la nbaje la aro kutukutu ola e ba ise ota je laye mi mo gbeyanju olorun ise ota wo ni o je ki gbeyanju mi o yo mo try bi abiyamo ise ota wo ni o je ki gbeyanju mi o yo lori omo emi na ngbadua ise ota ni o ni o je ki resi adua oluwa dana sun la aro la gbogbo ibi o ba wa ago mejo aro gbogbo eyin ta ngbeyanju ati sise ti ise ye o yo gbogbo eyin te sa ire te ni nkan kan te le fi prove pe ohun lo ran mi lo

0: e ka bo pada duro yan gba loruko Jesu to ba le wa wo Olorun ma lo mi lati tu asiri ogun to nje Olorun de ma so solution ki le ma mu bo laaro Tuesday a ma gba duro am bi ka bi esi Olorun Oluwa ni ka yin ohun Oluwa ni ka je ki awon ko aya korin ka je ki awon ni lulu ilu ka de ka awon to fun fere ki won fun fere I want to tell you. Wa ko bere yi e ko lo ra nkan mi na ko wa so wa mu change ko be ton ta gogogo ko wa fun oni ye ton ta to ba le se be wa dupe o to ba le se yen wa dupe wa lo ra o se lo se yo ko lo so pere lo ma lo ra now o tu wa ku nkan ti eyan okunrin ma mu wa teyan obirin na ma mu wa e ma pe mi lori phone ma ma salaye fun yin mo pa idiwo re ni waju e loruko baba to ma ti emi mo tori ako iwe re pe ina siwaju oluwa oju awon ta re run bi gbede so pe li waju oluwa lawon oke yin obida ako iwe re pe tali eyin oke ni waju seru babeli bi gbede so pe ko ara yin ja yin orilede a o de fo yin tutu a de ko iwe re pe olorun wa ina aju onirun ni bibeli ki olorun ma fi na dawun adua abi elijah wi pe bi emi ba je woli ki no sokale bi emi abi odun adebo wale ba je woli loju ona e lale yi mo pase latorun wa gbogbo agbara idiwo ina olorun ko jodanu ina olorun ko kadanu on Tuesday I'm going to see e wa ninu awe o tori ko ti mo ma pe yi te ma pe mi ti ma so fun yin te ma mu wa ohun na le ma fi break ni ojo Tuesday yen ago mefa la ma ti bere titi ago mesun abo a ma tete pari kele ma lo sibi seyin ma mi si program yi wa dupe to ba wa se wa ni mo nbo ni pade kan ni ilaro ni June 5 eyin te ba ni awon eyan si beshe ni egbado land si 4 ni papa labekuta e so fun won nipa ipade yi mo nbo be ni okeola church baba eke olagba to wa ni okeola ni June 5 ago mefa ni pade si ago mewa laaro mo nbo nbe loruko Jesu Olorun ma keyo ko se mi ni ko lo nbo nbe o alapanla awon na nbo nbe ajogba Jesu awon na nbo nbe so e je ka doke long ka gbo nkan ti Olorun emi adugba Jesu so nipa ipade yi
1: ele da mi oro re lude iwo ri mi ko wa ba mi gbo okiki fi emi ri yen ogun to le ni me mama ogun logo arayele aya se bi obi mo ba jina si lere olorun aya se bi obi mo ba soro di si o o ba rere ti se na mi nile o ba rere kasiko mi ko dara o e bi omo yin na ni o mo fi gbogbo eyin ololufe won patapata pe ke pade awon omo yin jide ajogba Jesu ke pade wa ni ilu ilaro ni June 5 ni osu kefa ojo karun e ma pade wa a nbo ni ilu ilaro pelu baba wa Bishop Adebowale power ororu
0: je ti gba nisin so awon ejire adegbadun lati Ibadan awon na nbo ni pade yen atemele se jeolis alapanla won nbo ni pade yen ni on the 5 June 5 ni laro ni okeola ni church baba eke cns to wa ni cns okera pada lokeola next month ni o on the 5 ipade yen ma ni agbara ojo kan ni o ile to sta se ni last ni on the on ni first Friday ti month yi ta se nbe alẹ lawon eyan ti de sibe ti won ti sun sile lero ti kun ti gbogbo be so ti next month te ba ni awon eyan ni laro ni abeokuta ni ojo odan lowode e so fun won pe court to ba ti wo ilaro kona won lo di church baba eke olagba to wa ni okeola won ma gbe won di on the 5 ni o of next month adura gba sori lori taro tun la yi aro Tuesday otun la ta fe se church wa ni plot 1 to 3 ni jaye nbi ma mi se o wa ma pe mi daddy ohun tele ma mu ba wo birin ohun tele ma mu wa awokunrin ma pe mi titi number e to ma fi wole ago mefa la ma bere a de ma pari ni ago mewa number to ma pe sire 08025523849 08025523849 number kejure to the last number this is the last number 08130476370 08130476370 any other about him bo wo ma to agbado ijaye bo le ni ijaye bus stop wa gbe okada pe o lo church power ororo agbe faru ma ti bere o a de ma pari e lago meso abo laro ma ma reti e o laro otun la tuesday ni agbado junction ni plot 103 ni church ororo lagbado junction bi bye god bless you I love you so much good night.